0: Ntaba, inomanda ino, ya. Bintu, nivotaikana, taikana. Bintu, sivopakinga, bino, bino. Ya, ishua. Chirufya, iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chite. Shero ni shumule njitira kwa tirubudi hai?
0: Nilipa ulendo. Nukoya kunkwala. So ni parking lane ni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa bajere chani mulipa ulendo mrefa kunkwala. Mwansha. Bajere. Last time tu alirandje popfea kunkwala na tidyo ndefa yunga kunke one day. Nishi nishi munchira.
0: Ni inkani ya madoda tukuyo jia. Tika jia basi tika wele.
1: Vajera, don't care if ya madoda mlela ndefyo. Na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni finche fe mekumwala mkunkwala every year. Every year February nga yafika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni posi nchwala. Abantu wafurungana. Zambia, seba pa stand still.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojie. Kuye vani ngachite vya kine. Nika kupeze.
1: Alabajele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana nai.
0: Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazitapane kumwala. Aba, mwala mkoni. Mwala mkoni mwali chenjera sana. Mwala mwala kwa tinadishishita. Nalifufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani, mkolo mwakoni, mwemba wakantwe. Kani, bebesha.